ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo sanhle selivukile idimoni lakhe nibabuzile abasiyonga.